0: obudde bonna akuba kayinza okubanga kasobola okujira nekati kunetekateka yingira ekibugo oyina okubanga wetekateka nga gwe akozesa pikipiki oyinamuka ekijirikooti wagenda okubanga oyingira ekibuga lwensonga nti obudde bonna embeera y'obudde eyinza okubanga ekyukamu naye gwe agenda okubanga oyingira kibuga Kampala ku nguudo ez'enjawulo ezingira ekibuga Kampala wetwagala okubanga tutunako tulabe ebyentambula biri bitya ku Albert ku Claude okuva mubitundu ebyenatete ng'otuuka oyingira Mengo awo nowo bangambye nti kajam katambula mukasobola olwensonga nti etundutundu eri waliwo kamasomero olunaku lwebbalaza kabeeramu ko kajamu awo nno kitegezo olina okubanga ovuga n'obwegendereza ku saidi eyo nammwe abavuga nguudo eziriko amasomero olina okubanga weegendereza okusobola okubanga otambula bulungi okuwazisa embeera eyinza okubanga egwawo tunoonya ku buganda waffe Lode Abdu Sharif ku luguudo lw'entebe
1: mweyogedde ku nkuba twabagambye dda mwezi gwa muwakanya gubeeramu enkuba
0: yes yadde ebitundu ebimu tennalaga naye obudde bonna embeera y'obudde esobola okubanga ekyuka akasana ku makya kasobola okwaka obudde gye bugende yakakuba ne katonnyamu
1: okay tufune Lode Abdu Sharif ku luguudo lw'entebe sebo
2: mukama wange omumbejja
1: owenyonyi wasuza otya sebo
2: nasuze bulungi mukama wange wasuza otya munnange
1: nasuze bulungi nange tubulira ebyentambula ebiyimidde ku luguudo lw'entebe
2: mbeyanziza nnyo bakama bange mwenna abali mu studio za radio paalo kikumi musanvu katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo omulungi nawe munnanga yeekubidde ku mukutu guno okukola bwakedde kkiriza nkubuuzeeko tubannange mmwe musinga abasalawo okubeera nga mutuwuliriza naffe nno bwetutyo mu pulogulaamu ene tuli omugeze akanyomero k'entambula y'ebidduka nga natuuse dda ku luguudo lw'entebe naye kwayingira ekibuga okuviira ddala ku nkulunga ewazana motoka zibale zitambulira ddala bulungi nnyo bw'oba otuuse wano okupatapata tewali buzibu bwonna zitambula bulungi nnyo enamasuba mu jankison gwe munnanga ayingira ekibuga tugwetakise ddatika nga ssatu kunnya nawe okubeera nga weeyongerayo wakulu wali tufiride omusite ziseeyeeyamu akatonotono naye ng'ettatika eryemu ku bbiri nawe bw'oba okigumiikiriza mukwano gwange ekibuga ojja kuba okiyingira mu mirembe naye nga bw'oba otuuse wano mu jankison yeenajja nankumbi awo nno we katandikidde eddala okubeera nga kakwatamu gaka kukyebusabala awo bonna ziri lyanda ku lyanda ettatika ziringa ttaano ku munaana nawe okubeera ng'okavaamu olwo nno obeere ng'otuuka ku nkulungo y'ekibuye enkulungo y'ekibuye wali bw'oba otuuseewo nandijjange tudde munnanga ava waggulu wali ematidde ku balasi tewandikkiridde ku nkulungo kwatawo okuteyalingi nga bulijjo ojja kwale na mooro ojja kubeera nga naawe okubirayo wano ku kulogotawa embeera ejja kukubeerera ddala nnungi nnyo ng'oyingira ekibuga mukwano gwange abadde amaze okuyitawo totugekakwe wansi mu biddala wano kuli ku gibbanka nawe kakuttemu ekyetika z'olina okumikiriza ndaba siringa ssatu kunnya nawe n'obeera nga weeyongerayo ku paaka ya usaaku wali embeera ejja kukubeerera ddala nga nnungi nnyo abadde ali wano wansi ku buganzi wazza nawe ddabuzi ku lubiri lwa ssaabasajja kabaka ojja kutuuka ku Mengo Hill Road embeera ebeere nnungi nnyo ntambula y'ebidduka makya ga leero bwetyo bwefaananye ku lwakiku musanvu katonyeze mwenda paalo FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nze munnabutambala Lode Abdu Sharif ndi ku luguudo lw'entebe
1: okay abe Kuwait bagambye bentambula teyina buzibu king Faisal oba Faizo agambye waabwe bo tebalina buzibu wadde n'akamu n'abali Dublin Luwalala naye agambye entambula simbi wadde n'akatono era kale era kale kasita nammwe gye muli naffe gye twatambulidde kasekende entambula simbi nungi ebidduka
0: yes
1: okuleka abantu abateeka ebimotoka abapaakinga ebimotoka emabbali g'ekkubo ate si mabbali nnyo wabula asigala ali bwati ku pembeni y'ekkubo ne babisuzaawo munnange ebintu ebimotoka ebyo ebimu biviirako bubenjera ddala ku makya kati mufube okulanga mufuna paaking gye mba mubiteeka bireme kuleeta bubenje ku makubo
3: bwovuga biki naawe ag'oku nguudo traffic updates tegeera ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu pulogulaamu ettuli omukeeze
4: kalakata mikono juu

Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Fred Byamukama avuddeyo n'alaga obwennyamivu eri kampuni eziweebwa ssente okukola enguudo ate ne badda mu kwekolera nga tebafaayo ekintu ekiviiriddeko enguudo ezikolebwa obutaggwera mu budde ng'ate ssente zibeera zaweebwayo dda eri amakampuni ago. Byamukama bino nabyogedde bw'abadde alambula oluguudo olwa Masaka Kyotera Mutukula oluweza obuwanvu bwa kilomita 89 nga lunono lwatandika okukolebwa emyaka ebiri emabega nga nekyo buli eno abakola oluguudo luno bakakolako ebitundu 23 ku buli 10 ekintu ekyennyamiza minisita. Iyo gavumenti esabiddwa okuvaayo okutunula mu nsonga y'abayizi okufuna ekyokulya wakati nga basoma nga kino nno kye kijja okuyamba abaana bano okusoma obulungi. Kati okusinziira ku Shafik Kajimu ng'ono nno y'akulembera ebyemirimu mu Fiyani Uganda agamba nti emmere kyankizo nnyo mu kusoma kw'abaana nga na bwe kityo kisaanye okuteekebwako nnyo essira. Ate abalimbi obuzimbi mu gavumenti z'ebitundu bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti okuvaayo okutunuulira obwetaavu obwa buli kitundu nga tebannaba kuwaayo ssente ez'okuzimba enguudo mu bitundu ebyo. Bino nno webijjidde nga gavumenti buli mwaka ewaayo ssente eziwerera ddala akawumbi kalamba mu buli eri municipality city kwa sana district okusobola okukola enguudo ez'ebitundu ebyo. Kati okusinza ku engineer avunaanyizibwa ku by'okuzimba mu disitulikiti y'Embale Daniel Mufumba avuddeyo n'ategeezanga nti mu kiseera kino emirimu gy'enguudo tegitambula bulungi kubanga buli kitundu kirina obwetaavu bwakyo kyokka nga gavumenti ewaayo ssente ntono nnyo ddala. Ate bo bannayuganda abakubi b'ebikonde bana okwabo mukaaga abatukiikirira mu mizannyo gya Commonwealth Games egyakomekerezeddwa olunaku olweggulo mu kibuga Glasgow ekya Scotland be babuzeewo era nga kati tebamanyikiddwako gye bali. Bannayuganda bano ababuzeewo kuliko Angel Katrabe, Nuhubate, Emily Nakalema kwasa ne Kemis Ibrahim. Nga badde mbufunze wano ku 107 9 Pearl FM akulira omuntu wa bulijjo mbadde nasoma na Thira okakusomera mu bukivuganindire nange ku ssaawa 3. Nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula, Fred Byamukama, avuddeyo n'alagula obwennyamivu eri kampuni eziweebwa ssente okukola enguudo ate ne badda mu kwekolera nga tebafaayo ekintu ekiviiriddeko enguudo ezikolebwa obutaggwera mu budde ate nga ssente zibeera zibaweereddwa okukola enguudo ezo. Babalwadde malwaliro okuli e Kabale Regional Referral Hospital n'Itojo General Hospital mu disitulikiti y'Entungamo basanze obuzibu bw'amaanyi olw'ensonga nti amalwaliro gano tegalina byuma bikebera munda mu mubiri biyite X-ray machines oba CT scan. Okuzuula bino okiddiridde Minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi okukyalako ku malwaliro okuli Kabale Regional Referral Hospital n'asanga nga teri byuma bino ekintu ekikosezza ennyo obulamu bw'abalwadde. Ye gavumenti esabiddwa okuvaayo okutuna mu nsonga y'abayizi okufuna ekyokulya wakati nga basoma, nga kino nno kya kuyamba abaana okusoma obulungi. Kati okusinziira ku Shafik Kajima ono nno nga yakulembera emirimu mu Fiyan Uganda, agamba nti emmere ya nkizo nnyo mu kusoma kw'abaana nga na bwe kityo kisaanye okuteekebwako nnyo essira. Ate ye contractor yaweebwa eddimu ery'okuzimba ekisaawe kya Kabalega International Airport ekisangibwa mu disitulikiti ye Hoima, avuddeyo n'ategeeza nga kino ekisaawe bwe kigenda okukomekerezebwa ku nkomekero y'omwezi ogw'ekkumi era nga kyakuweebwayo eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'entambula y'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority. Ono n'ategeezezza nga mu kiseera kino omulimu bwe gwatuuse mu bitundu 8 ku buli 10 era ng'essaawa yonna ekisaawe kino bakimaliriza. Nga badde mbufunze wano ku 107.9 FM yakulidde omuntu wa bulijjo mbadde nazuba nateruga okusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tugwa muganzi, hugwa chukumu msava kutuwenze muenda pale FM ekuleri omuntu wabalijo. Tuli mprogramu abachara wazira. Tuwagata tubere wazira mubuyonjo, tubere wazira mudini ya feyo usiramu, tubere wazira mubiokula bilako ebirunji. Vakubino mbu, bwende mirirwa nyono wanao. Echusubu hakola. Tuli kubuyonjo, obwabachara. Lwaki tulese mbele eno. Ntibana nge biswaza, webiswaliza wewano, haja tinjagala kuza iwo wadeneka nukanka guzi. Echimbe chini nzo kugwira. Ni yoro kuwa tolimu yonjo chimala, obate wefude kwa chimala, mwulide, okwefa kwe chimala. Omuntu daga antigundi ya rado, lumbe lumkube netu tuola kantu, ayambalechi, ngabali jeba kwa tako bazawali. Ngabali jeba kwa tako bazawali.
1: Mwala inga tesobula
0: genda. Inga tawali.
1: Tesobula genda mudwali.
0: Tesobula genda mudwali. Ne waliwa abantu ngo gamba. Zino zezi siwa mga gamba. Nungi. Wachitege ila. Ngo sobulo kujitu ukirako. Zezi mku panti za abami bafe. Oholide. Ebebe natuja kubanga tukola chi. Tubi tunuolira. Obado temera temera. Emitendera. Jama zaga gatu furu mamu. Abana adamu abachala gaya tutondela mu.
1: Aja sinabami bagalina.
0: Na yeka tufokeba mama.
1: Abami tetu ina chetu wagaza.
0: Tunema tu ina baso mesa. Kuwela na voo osangezi mu panti za wengaza.
1: Bali na kukumaza.
0: Ingweza weza aguba.
1: Nga wetu gogedeko. Nadala omuntu nga badda ino mami. Na mlaba kalo baku bidaka simu embera netabuka mbibigo ugendo kweke vila voti ngoli bulungi katatuba wakatambla kukuvawa nukupalu wetuli no kilirako wali ugendo kuliranga ofunye embera jota tegede
0: oba message naji kuweleza buweleza nojiro uza ku nga nunji omukwano ngomuli labambi omufiringa you missing him ombirigu missinga by the way omuntu goya gala era ne gutambulirwa ko ne bikolwa byagwe ebiguwerekewa
1: kati mu mbere fanagana ko bwetyo customer nyanti yembere ze yokweka nga mubiri tova buvieri no sala busazi oteke doctor kusoko kutunya ka plant kano kali bichi muso bolo kubera mu embera go nawe jota kola chi jo batotegedde kati wonna the moment wola bila cho wola biddemu banga amaziga tujja gaula kwa mulimu che bayita rotuba obamba desinagatukako tegereka bulungi tubale tugedde ku makumadhiyo kati madhiyo gasobola okujja negajja negayika muchi mukapale oba mukago yako kati we gamalizo okuyika mu tojja kutegero ba madhiyo oba rutuba kuba rutuba iyo butonde Allah bwe yatondera mukyala ngabula ba malusu gano mukola chi
0: gali mukamwa
1: kati rutuba eno nayo Allah yajitondere yo mbife mu show bya fe ebyachi ebili private
0: ebyekusifu
1: yes kakati mumbere fanagana ko bwetyo gwe omukyala otekeddwa okwetegereza kuno kuli kochi the moment wola bila kochi wola bidde ko nga tojja kusobola kukikola chi kukyawula gendo ofune uzu tegereke sabu kubanga ngundi ani ali radiyallahu anhu yachogera ko nashiga mu mbaka sallallahu
0: alaihi wasallam
1: ya rasulullah kuntu rajulan madha'an ya mugandi ya rasulullah ndi mwami avamu nyama chi amazago ntegereka bulungi kati ndoze echa abami namwe mushitegedde bulungi kati namugamba ntia nambuza nabe namugamba atonaba just gobola banga gaze gendo demo
0: jamu je kali akatonye ko bikatonye
1: oba ko yo mchinabiro ya nne chiku cha bena demo akole chi afune uzu amakuru nte uzu ebeko zetya
0: efude
1: egenze tegeleka bulungi kati we kibanga chiri eri kusaidi ya abami kitegeza te kubachala je chiri nayo tegeleka bulungi na dalo omuntu nga Allah yamuwanga yamanyo ko irabira na dalo mbyo kuli obulungi tegeleka bulungi kati mumbere fanagana ko bwecho banaye sitwaze kubabu ngaba senga neja subasomisa
0: no tuli ku dini era kubitwa eswala
1: kati mwegendereze nga nyo si kuveri nti buli swalo inakusala busazi na dalango badde oli mu mbere fanagana ko bwetyo ntegereka bulungi otekedde okwekebera no manya nti akantu kange kayonja alhamdulillah kati awe nsasi labalegingi kubalegingi za black bwe kiri hajati ekyo kubiri tatadde mukawa kamunda ekiringa ekyo kusatu gali omuzigo ogunaga komawo bwe gutse kujja kuganti katuyise wanona wanu kati akantu kano akatono wekatuyambira ekisinga ko bulungi teeka yo babuitabwani hajati buno pant liners abamu babukozesa ntegereka bulungi boboso bodde teeka ya akantu ako kye kisinga ko buki obulungi osobola okulaba oyimiriddo otya status yo muuzu
0: naye hajati obanze ninamu enjawulo.

0: nze nakulabulala
1: nze simanyi
0: nze nganze asiya okitegedde nze mu panti zange okitegeera sambala kapanti ako direct nakolayo obugoye bwange bulungi nnyo buyonjo nnyo okitegeera nti nze bwe mba nyambadde nika kensoosaayo
1: ajate era byentegeeza ebyo lwakuba nti jagadde kukiyisa eri mu bazungu
0: yes katubagambe bawutegeere bulungi
1: waliwo ajate ne buno obuntu bugundi buno waliwo nze mbuyita busavyeti bwonna ne waliwo buno busavyeti nga si buno obwemmere waliwo obulala nga bugumugumu bubanga tipizi neŋŋumu ennyo okwatako akantu katono nyo nokateekawo bati kali oke tekavaako ki sibagambye tipi
0: naye ebyo byonna tetumanyi biki bye babikolamu ebyo bisobola otulwaza kansa naye bweokwata akagoyeko okitegere gwe abakyala tebazaalangako tebabeerangako banakawere oba tusobola kulabirira mwanawo kumukyusa padi pampa oba tegubonekangako weebale nnyo kana akagoyeko kakwata bulungi okitegedde nokateekayo ku mubiri ogusooka kune embeera yedduniya teyeebeereka omukwano oba olina omwami wo ngaomwagala tewaisobola kuyita saawa nga takulowoozezzaako oba tomulowoozezzaako mu kumulowoozaako omubiri guleeta sayini z'omukwano okitegeera naye oba wepuripeyalinze bulungi era nze si kugamba nti engoye zange zisooka ku mubiri nziwa omuntu naye nti n'omwami wange asobola ozooza tasobola jenyinyala tasobola lwaki tasobola kubaako naye engoye ze zisooka ku mubiri ziswaza abakyala mukebere engoye zammwe zikebere okitegedde ate waliwo n'embeera oluusi gye mugendamu nga gubonese olwo nalwo hajja ti katono nyo katuyingire kawo katono nti mukyala gwe oba ngaoyambadde olugoye olwo olusooka ku mubiri mu butuufu embeera neyeyitamukko awulidde kateeke mu mazzi era okawo obudde okoolezeewo kayiiye embeera zonna omo ne baketi ne bujjiiko obutono kweze zitavaamu kkala omukyala omuyonjo bate giswaza nnyo omwami wo okulaba engoye ze zisooka ku mubiri nga zaafa nze omwami mutwalanga kintu kya bbeeyi mba saagala n'alabako kintu kyonna ekiraga nti kya bujama olaba ne panti za mwami wo oba olina ozooza kuba naye abaami balina embeera nti empale ezo zimala ne zisala olwawuzo eno gye tujja okusomesaako okitegeera nolaba nga zisaze mu makkati omwo olinta okulaiza mwana w'essomero baza abantu abakulu olugubaaguba olwo mu makkati olwo ngaera omukyalo yatendekebwa ebyo nabyo tunaba tutuuseeyo tujja byogerako
1: sabalakirize ya rabbi kyensuubira nti hajja ti sijja kwongera ku bigambo bye bitegerekese bulungi bannange tubeere nga tubaako n'akantu ketukola ki ketusookayo naddala ng'omuntu agenda okutambula kiba kya bbeeyi nnyo kiba kikulaga sitatasi yaffe muki muwuzo barakallahu fiiki wajazakillahu khaira khairan jaza fi dduniya wal akhira kati mwe abambala bugundi bwokka buleegingi bwokka bannange endowooza ensonga mugirabye leegingi tegenda kulaga butya bwokolaki bw'oyimiridde mu nsonga eyo ntegerekese bulungi then netuba tugambye hajjati tulina amazzi ga mirundi emeka
0: esatu
1: then newabeerayo naani tugaisani mabiyu agogo gategekese bulungi then netubeerayo nagi kyebaita rutuba amazzi agogo allah yagatondera mumbeera eyo eri wansi naye rutuba eno ebeera nungi singa ekisinga obulungi kubeera nga eri munda awo nga tekolaki tefuluma so mpoza ajati baliwo we batugambako nti simanyi abamulimu bannaffe bano abaawo ba westerners kati bwesinga embeera bwetyo webeera nga gwe bwotyo bwobeera oyinza okusonyiyibwa olwekyo naye nze kyembakubiriza kiri kimu kasitola bakintu kyonna nga tokitegedde mu kantu kano kaiddeko duka ogenda ofuna eki
0: wuzu
1: ntegerekese bulungi
0: ate tulina okwekuuma nga tuli bayonjo obusiraamu buyonjo nnyo
1: kituufu
0: okitegedde naye naffe twongeremuko amagezi amazaale gwe ngaomukyala mbeera ki gyeweerabamu mu mpale yeeyo
1: buvunaanyizibwabwe
0: nga bookebeera omwana w'omuto noga nti yina musibye pampa naye teyasaze bumanyi okwezizika mu ennyama ezino ez'abaana ziti mbala kaseezo n'omucekinga oba pawuda yakwa ebyo
1: byonna
0: ngaomuse okwefaako ate tuswaleko eri abaami baffe kano kahanga kabera kobu nika mm. Mpale chizo oti mbira umami mubathiru umwezo oba mchisenge
1: aja tulidabuzi inshallah nituokela kusonge
0: yu mungere uudhu no kunyira kubera uruguwe urubalu unyirira mm. Ngoyamba denayo mwini uefiri nganti
1: dalanzi kumite Allah ya chutuga amba decha basira amba chitegiri Allah subhanahu wa ta'ala ya tuga mandi inna Allah msuratu mbakara ndoza bibiri ya bibiri mubili mbasa ila vide ya tuga mandi inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu limutatahirin aya Allah ya gala nyaba antu abenenya ataya gala nyaba antu abitukuza ngaba yonjo
0: mm.
1: Ntikiri kabluji ugenoku imi ya masugoshi wa Allah tabaraka wa ta'ala mtufu ngolimu yonjo in and chi in and out nensa wa Allah tabaraka wa ta'ala teke mwabu biidhini hii ta'ala hajati ensonge yoku biliku uzo omote tunava mchina avirenu mukabu yonje noje tuchari ensonge yoku bili abantu ensovizi jibakole lako tuwa yogira kunsonga ya socks netuga banai socks tetu ingila na zombichi mubinabiru obaraba walieri olina ingila ne socks chokate na ingila yonga tafude ya yamba dechigato na afu na uzumbo olumaliza na ya isako ngomichi ngomu mwambi ntekele kavuloji banangi embera yafe Allah tabaraka wa taala ya jitonda anga ya nja ulo kuyaba mi etia fe Allah ya tuko langa mbutufu olutu ukabuoti Allah wata kozechi tasasi de ntekele kavuloji otera u kati mkuta ensasi zino zita ambula mbifonga bichi gavinji kati soksi zino subi lati zino kumera ngachi ganyonjo pozi hajati ensonge ndala jiteke do kutegira we tuba tuweyo onja wanseyo tuteke do kwege ndeliza bino wamanga olugoye robo yamba di luteke do kumera nga umazo kurufu nya pake no murukokola ntekele kabulunji sosi kudira lugoye noja notandiko kumera nga wero ngosa wanseyo nga olugoye luli kuli luli waneno bakita kisekeseke kino mwe baganda
0: wa checho
1: checho kati kine kisekeseke olugoye bwe rubanga lutuka ku kisekeseke waneno atoli mukutawaza jukiro oli mukwerongosa nagiseno jokozo otya efurumie wanono nachitegeza tiwoge na kubera safe ndegere kabulungi ekiringe choku bilisinga tubedanga tusitamye wansi haja ti walwo kibayita akabuto buto obwoka manyi yero kuluno nange kusinga oluganda wakati we kundi nechi watu wana watu singa tuba tusitamebo ti wansi gana mazi gobero longo sesa wano wansi ebisele bisinga buteru kubuka butono tono ni kujja wano kati awe kugambira gwe munnaffe akwata akakaba da kwa kapala akati nyako no kateka wano wakati mbichi mubisambi
0: toweta ya
1: togenda kusobola kweta ya nekalegi ingi teka sobola kula chi kuberanga weta yako baka li limited ntekeleka mluji kaba kaina ukakula chi weka koma katichipa chitegeza ati omutu wa ina kuberanga yega ziza mulunji okubusolo kuberanga yega
0: ate era kagwe yako kenye nekalegi ingi era kagala kujamu kubanga era bu kajamu no kasembeze nebigere jebikoma kainzo kugwa mubiri guri oguvude wagulongo ukambula okasibide wano wano muntu mbe kasibye katika na kalebere eno wansi kayinzo kukomba keri wansi
1: katika mbuze hajati tuli butoi wa fobu manyi buno bulingo obakuli bwebuti ntegere kabulungi
0: zo kutula
1: ezo sina zituka kwa haja sina nazo gerako njazo gerako inshallah
0: tuli kuzine zo mchalo
1: ezine ate yo mchalo baya de yandiko
0: zo kusima
1: hajati neda tuli kuzino toyi ngaze tuino uwalero zino
0: Ezi flashing.
1: Inga akatuli kazo kali yeri ya wakula.
0: Wasemba.
1: Yeri wansi. Yoga na kusobula kuchipu. Kati.
0: Zamazi na yengo umudumo guwazo guli yeri wansi. Era zeza galo kufona gana kobi na ngevi sani kiewa ita zinetoe eze buru. Kakati na tukoze sa ziva njero za mtoe. Ani ya liyache deko katungao ni wafe katuwele chokula vila kukubigo vya pari. Biamazi nenga toiza kanya akasemba yo wansi bategedde ka kufurashinga ka kusita ma ordinary sika kutula ku
1: kakati haja ti ekibuzo singo mchala afuisa Allah nga mugeredde nga badda zembu tufunga aide kale katuchitwale ntie
0: baja era abantu balwadde basukale ebiladde bibaluma
1: obugoye bukoze echi obugoye bonna alhamdulillah kusasi do bukoze echi obujeko bobo sita miboti oyagala toyagala eno teyo ino kudizako balance
0: guma nsuka
1: tegeleka bulungi mukumansuka kugenda kumansukira ono wallahi Mungu obata kusasi dezi nengwezo neziri wano zinzo okufa tegeleka bulungi kubanga
0: era obango okimanyi ogenda nabwegendereza tosumulula nnyo okitegeera naye oba weekaluubiriza
1: kati ate n'okusumulula haja kyokulaba Same still era nako musilamu tinkukiriza kubanga owe gina kuonona na yenze kyemba saba. Method je tuba tukozesa olutuka kutoyeri Hajati aino kufunye ngalo lwa kubanga echenna kutetuli ku TV twali bade tuchibalanga
0: olaba kyenko. Project somesa ne ku TV.
1: Ntegereka vulungi. Olaba kyenko ze. Ngabola ba ensole egendo okwagula ginnayo kati gogatta enwezo na ezengalo. Nokola mboti noke tunuza mukano.
0: Akagalo ko.
1: Asika galo wabula obugalo obunabo na.
0: Yes.
1: Nozinga ko boti. Bomalo kuzinga tuogera ku kuto yezo.
0: Yes.
1: Kati guno omusulo jukira kugenda kujaga guina chi guina pressure. That pressure gena kugwera wano hajati
0: okay
1: beguna ayika wano kungalo mungalo wano
0: eyo izizo
1: yes wali mutoi guja kugenda mpola mpola dhani okuveri ne pressure allergy yatutonderako bona baboti mungu abata kusaside oyiza nokufuna neno waguru muchi mu lubuto eno nofuna amazago so yoka jukira nagisi tegeleka bulu ate jekana
0: bino byetu bagambo oli tukoganti neze na sala nga tuli ku kigambo okwegendereza mu wudhu ogende mu swala bino byetu wogerako yagala gana kati muli eyo muli omwayo gera kya yagala nefe tubalaga wuzu wefira
1: tegeleka bulungi kubanga lwaki tuwagadde okukitereza kubanga atugambe ndi wa ihsanu wudhu tegeleka bulungi mpaka atugambe ndi wa ihsanu wudhu mulongo se wudhu ntegereka bulungi kati mukubera nga tulongose uzo yobine obinokola chi
0: ariba chevo okujukira wano
1: enyawo
0: nesi sola kuchogera
1: okay
0: naye nalo luchi situ yamba ko
1: enyawo
0: okukwata omuko jobo ogwo
1: enyawo
0: naye tugenda
1: kati netufunye engalo zino hajati enfunya je tuzifunya mu zona tuzifunyiza wa mute tukola chikonde wabulo kufunya olufunya nga wano uzija kusigaza omu watwa wakati
0: wazizonya
1: kutonye waneno wakati kati kwate ekibatu kino chetu nuze mubwoti bomalo kuchetu nuza mchino tuchikola kwezo toye zifanagana kwa kwezo neto iza fe zile zombi alo zili beta ndekele kamuluji pozi nezine sitting toilets tezili na buzuri
0: wa olawa neto izo mchalo olawa okumanya guina pressure gusima kanya nolabanga gumansu se olaba gamu
1: Allah watu sasa
0: olaba gamu
1: olaba Allah wakusasa noteba wakati wano chiri okay lewe chiba
0: nanti olusi boguba mukojo bogoka na ebintu binzo kujja bimrundi ejo
1: ebi tunatuka
0: ekigendere kinene ne kitono
1: tujja kutujja tuka inshallah kati netubanga tufuisa wano wemba gambi then chitu yamba ku pressure yonna ne gwera wano then wanoguba gukabuki
0: wosi
1: ngabono bono ofuka amazi bwo tokaka bwo then ni gakka wano pola sitigasobola kutuka keyo hajati ne bwenzi jobuzi we omrundi gumu obona aluguliza kati echo ne chigwa bulungi no manya tugenda kunaba engalo zino bulungi then tutandika okola chi okubiranga twerongoza lwachi olweso ngati ka statu chireka ne tujja buzinga bwe tuogedde kitegeza zino haja tiregingi zogambe zili mbisambi ezo nazigenda kufa kitegerekese atenga jukira imamu yatugandi bwe tuba tutambula tutambulenga ne chi nomu obupale kubanga mtu yamba to manya kisobola kudauna ddala ku accident
0: nene enkola endala nze gentero kukozesa
1: enyawo
0: naina yu kanji bawe njaba ntuka mu toilet ezo nsoka kuata mazine njuwa yu wachitegele nsoka kufurashinga atene wagulwe nomba sesi gayo
1: chitufu
0: luwachi nchengendo kugamba enze sita meno wagulwe mbanga sina chigendo yu lachiwamvu sijitula keri wansi mbele eno wagulu
1: chitufu
0: nenjiranga gutulu kukagu ingire eri eri munda okotoguma nsuka bwe maliriza nenjuwa ya amazi mchitegede nenfurashinga nenyongero kuiwa yochi
1: amazi kati haja tiensonge yojirabie alhamdulillah singo berango koze mumbele fanagana kwa wetu nese mstule ngoe zino kubanga zonate ziriko zineza wansi nga ongweza futuzi zize kwa
0: kakawa kakati folava fabamba la sharia
1: enyawo
0: okuwa tabot kati wano kankugereze kubanga ndi nawe wano mwesipedio okuwa tolugweru no vot kati tonda wano nevi kaya biyani zona nenzi funyira mukano
1: webali
0: kwa ambarabi wangu
1: yona
0: webali
1: webali nyo nosiba
0: nosiba
1: nosiba
0: chitufu eno nosigala ngoluwazi
1: alhamdulillah chitufu au haja tine wogubanga gumanse kangamedi gulieno kuntu
0: mazi gakola yo
1: echo chilalamu wakati amazi gakola chi
0: gatambula
1: na yeche tuelalikira we buno obugoye we tuteka mbichi mubisambya obere wakati kati yawo mbo kati omalizo kutawaza abamba abagamba mbatu mmeka Batu satu kani imagine.
0: Kutukula.
1: Wanji?
0: Nze nava kutukula.
1: Chitufu chie chitufu. Era mazige manyo tetugakula chi?
0: Tatuga pima.
1: Ntegele kabulunji. Mutu kujako wa ilango tege denti nkoze chi. Ntukude then ya uvayo. Tulifena? Kati awantu wa uhajati. Butu malilize ensongeyo. Then umutu nava anga asobodo kutegele ati katini. No kwele ungo saze hajati sagala nkulimbe. Enkole yangi era batu wa mbetu betuwe kubela
0: uvayo. Era nava cha alaba nuhajati rindako. Chiricho yogede chechisu. Mulimu abantu abanene okugeza nze ndi mukyala munene nesituyana era sirina kiso ne waliwo abantu abakyala abanene okitegedde nga atuyana ne mumbala kasomuno okitegedde wadengeno era ojja kuba ovaamu olusuuki olubi bufuna omwaganya noyingira washroom wogenda okwerongoseza ko
1: anabikira ni mbala kasere
0: naba bulunjo otukule
1: embala kasere
0: baga yebazitegedde
1: ninda kwanja ati abantu tubagire olaba embala kasere bategeezaamu okuguru ekisambyo kyaukanira
0: nti
1: nechi watu
0: si yes
1: then haja ati walone go baita mbazita mpatanyo ba oba modolido oba
0: mpata chana Nenga bategedde kuba tuli ku mukyala bwe bitundu bye twogerako obo olaba obo otegera kye tutegeeza
1: nempatanya
0: yes waliwo olugongo gongo wano wakati w'ekisambi kisambi kino gye kutuvira kubeena okukabina n'ekisambi kino wakati awo awo olugongo gongo olwo tetera kutukula mu bakyala okitegedde
1: kyo kituufu haja
0: kituufu era muba muunyaunya
1: nsaba Allah atase
0: yawo okitegedde naba
1: sasidde n'oba ng'okoze haja tinga bw'ogaanye n'ositula engoye naba bulungi okutandika kyokka wansi toyina kyofiira nze era haja tisikolagana na binaabiro ebyo mutali mazzi bwe mba ogamba nti ngenze kufuna wudhu ntekeddwa okugenda mu kinaabiro nga mulimu amaki amazzi kye mmanyi ti nja kweta
0: ate era twala amazzi agawera naye bonabona mala onyenyamu nabujenya buna bumala
1: aja abantu bamanyi ogatiriza otuzito otudomola otwebasangirizasangiriza ekisingako obulungi yingira mu kinaabiro omujja okubeera amazzi
0: olaba nze ne bwe mba ntambudde mu takisi za lukale segula kiminwa wote kicupa kiwanu liita kuba nkwekuumiza okitegedde n'omanya nti banaayimirira mu kkubo owulidde naye era ogenda n'olaba abakyala n'oseka n'oga nti bannange agenda bugenzi ng'abaami talina katishu talina akyo n'oga nti
1: abamu nawe abayambye hajja ti akwata kaminwa wota kano kalwenzi oli akatono ekyamazima hajja tulwenzi oli omuntu omutasobola kutukuza bbawulu bulungi
0: naye era kale gamadde mazzi
1: kale naye bwe tuba tugenda mu wuzu kiba kitoniyeemuuko naddala
0: ku wuzu naye bino ebitulikubya safari
1: kiralamuuko bayo omwami abamwangu naye kufa abakyala n'engeri allah gye yatutondamu wallahi ebayanjawulo omuntu
0: hata tusiibula mulungi atawuliriza tujja kukiddira kino kubanga tuli ku mukyala olina okubeera omuyonjo atofu ne wuzu
1: nga
0: naawe kenyini omutima gwo gukakasa nti nfunye wuzu
1: kituufu kubanga omanyi lwakyaja tukyogedde
0: era omukyala nze neewunya omukyala ayingira ekinaabiro pakupaku dakiika bbiri ssatu nga yakifulumye
1: ajja ti mbalaba wali eri
0: naye nze era obudde bw'ekiyigo tompapya era ne waba mugenyi mugamba waba tasobola kulira
1: naye era abantu abasinga batera okuŋŋaŋa abula nayo ojjuze wuzu konze yange
0: olw'emitendera nze gye mba ne mmanyiiko gye nina okutambuza obulamu
1: naye nsaba allah subhana wataala abeere ng'atuka okumanya n'okubitegeera n'okubeera nga ate tetusuuka we tulina kkoma kubanga lubuluwu naye tekola kitekkirizibwa naye tusaba allah tabaraka wataala abeere ng'atusonyiwa atuka okumanya n'okutegeera n'okukolera kubi allah subhana wataala bye yeetaaga ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Aito kogere vigabu nga nabimu tojabikula. Nekwe ulitisa. Ufa utamburo kolechi. Ugindo koleko vyo uko ziki
3: diyo busobudde
2: kubanga mungu yabatutondera ande nabo nafe mungu natutonda kubwaa tuina kuwangala fembi na ekyo kiyoga nti banangiza abakazi bantama sijja kubeera nako ebyo bibyo oteekwa kuba nabakazi nabakazi bateekwa kuba naki
4: Sakuno kukuu insumise zinja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama lunje gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu, kukumbula. Sakuno kukuu kumagisi, uwe niko zoja, chaniba digita.
5: Seka mutimba, seka kalunje, mwebale kubera nga mtereza maka gafse. Mbutufu kufa program weno weyatandika, mbutufu wa maka, katiganta ambuliranga wena gagala.
4: Nakuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makagwa wa islamu marunje.

0: vakatandika famu yembuzi yoruliyo. Atenga zizi zwa wangenjavu, zizi no bazirese. Kuzisanga mu YPF Farms. Atengwa taina taka, toina bude. Ewa mababi babalesiri, oba wakowo kwereka ne banaiba. Jangu YPF kulundi de. Weka kusomesa kukuke mbulunzi. Na wewe waandise kati. Bakumina kukusero msamu 03-000-07 nya. Oba zero msamu msamu nya. Satu emu satu. Tano tane emu. Bachari yeka kwa YPF Building Rubaga Road. Ninansa na naluvule kusiteji. Na waya gale takeri okupangisa. Olundi reko. Oboli mireko. YPA yebi mala. School fees ya kutawanya. Waandiso mwana olero. Embuzi zimuwerele. Mwebale kutwesika. Okubamu mkome pili mumu nana.
1: Tugira kunsunge za dini zoka. Tuzukuwa kanyake ibiruozo. Tukuwa blasa. Kono kukusumesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
2: Njaga loto onoti inge wano. Okutambula nomu otuwa mweta vumanyo ko muganda uwe. Okuraba anti enjarene ye wiki zinesatu.
3: Esatu.
2: Azita muatia. Chechisingo kwereche bei. Okusingo omuntu ogendo okutura itikafu.
3: Emaka we madina. Katu changu ye.
2: So muntu. Jara tuchijeyo. Ayogena wano ye Muhammad.
3: Itikafu ya Muhammadi.
2: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude.
3: Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude mozikiti. Ajitude chi shahara. Ebanga ya mwezi muramba.
1: Mu program mimbali special. Bururu mkaga.
4: Sawi mu paka satu ezo kumacha. Mimbali special.
1: Mwzete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudeo kubangulira omwana wo kumusinjo munywevo mu byenjigiriza mu deni okukusene byensi
5: esomero lya secondary eri omulembe eri twalaba naba wala nabalenzi dalili na buli kimomo yizi no muzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory stand by generator school vanzi echifechi yonjo ere chigazo bulunji nga nokuchituka ko changu nyo tuina uneb center number zombi olevo ne elevo eranga performance ya fe. Yesinga.
1: Chukira ante Broadway High School Kawempe. Sumenu ya chisiramu. Nyinga na habi nisikiri sendara. Bani vizibwa.
5: Kutumbule vitone. Abala na tuwa waleka. Tuli Kawempe kutano. Eranga. Owete na kubenzi na petrol station.
1: Okumanye visinga wong. Kupaku noti musamvu noti sato. Chenda mu musamvu. Atano munya. Kumina mukaga. Ne noti sato muenda bidi. Noti noti. Kumina musamvu. Nsamvu munya. Broadway High School. Ama gizibu gaga.
6: Dennis. Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
7: Emisinde kunyambukira tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi ne chenjagalo ukubaje bulija. Namali rida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunye obulu unji. Chino chinyambi ukubira wagulu mubyo na.
6: Wow, chama zima dala. Aba kulembeze batambulira wamu n'obu wanguzi.
7: Gweiti n'obu wanguzi. Ngukozi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebu sobula kwese mbeleza White Star Magic. White Star Magic, ulunakuro nangu otukulevi tagambika. Nambe emu mkuoza wanu mugwanga.
1: Kwa niliza mo program mpuri deka menya. Program mpuri deka menya. Kusawa muenda. Paka kusawa kumini mozore guro. Nga totalaga. Tue polola. Puku wa torch. Muma ulide. Musange zenja ulo. Isu kwa takana kunyafi Uganda. Wanone wali. Wamanesema singa wa Afrika yena. Okukusa. Nebulaya. Mpuri deka menya.

0: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakadi wafatuliza balonji eno yepalo FM chikumu sambu katonyeze mwinda kula liyo muntu uhavuli jo program buza imam Abdul Hamid Kizito Musenza ndage manya gange ndi nemkadofe Sheikh Abdul Karim Mugendera imam walili ku masjid Abu Bakari Kagoma ate motowifu wa jamaat hija and umura kutuli na ye mu program buza imam tubeba zabanange mwina bakubira kubanna mwe obusimu nimbategeza ndi program yiyo eguse guse weleze ekibuuzo oba wulirize ekibuuzo kiwabuuziza ate nawe bw'okitegeera naawe oba okoze kyamaanyi nnyo ate okukyongerayo n'oli muno n'omubuulya n'omulala n'omulala ng'ekigendererwa kwe kutegeera eddiini ya Allah. Nsaba Allah rabbi agibasomese. Abakadde baffe abateekamu ssente mu programu eno beba SH Family Hardware. SH Family Hardware no bano basangibwa wakisobo tuke wakisokwata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite Masjidi Nuru awe nyini hajaru na seronjo gye kirungi abeererawo ddala ebizimbisibwa bei layisa obisangibwa ebya plumbing webiri mu bungi ate nno mwana wattu ekirungi nti bwoba otwala semiti mungi bamukutwalira ku site misumali wejiri tanka mabati mifaliso sengenge badnage menye chindekechi naye no mwe abasubuzi waluwa techifuna mifaliso baisaze nyo ebay kati kubo oyagala mifaliso chi oyagala ogugonda saidi ndala nekaluba oyagala ogukola masaji jona wejiri kubei laisi haba masumina haba hotelzi na mwe iyo chance weli lanji ya bulichika ojisanga mu SH Family Hardware amabati ya gabulichika bion na webiri ateno ekirungi era bakukkiriza okugula unabo account yoteekeko sende mpola omanye ebisingawo eri 0754343454 oba 0750343454 SH Family Hardware wakiso nga bulijjo tutandika n'akanyomero ak'ebintu oluusi bye tugayalirira netubisaako amaaso naye nga mulimu empeera nyingi nnyo ate oluusi netukola ebirala netubisulamu nga tubikola n'otuuyana naye ng'ate oluusi oli ku byoya byanswa ng'ofunamu kumpi na musango kasabe mukadde wange abalamuseeko era tugende maaso n'akanyomero ako namusheikh.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd abatuliza balunji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: tumebaziza Allah tabarak wa ta'ala tutusa mkaongezi kolwa lero tumsabatu wa bulunji obukalimu atutasa obubi obukalimu waluo omuze okutera okukolwa naye nga si mulungi abantu bano bamirundi nga mukaaga tuteekeddwa okuba nga tubakuba ebifaananyi okusinziira mu mbeera mwe baabali omuntu omulwadde ng'ali ku ndiri tiyandikubiddwa kifaananyi omuntu owookubiri ye muntu ali mu umura ng'ali mu kaseera ak'okutuukiriza emikolo naye yandibadde takubwa kifaananyi omuntu owokusatu ye muntu omwetaavu omwavu nga ayina obwetaavu bwe bw'oba omuwa tomukuba kifaananyi muleke owookuna ye muntu afudde mu mbeera zonna tateekeddwa kuba kifaananyi oba nga yakakutuka oba nga tumuziika oba nga tumunaaza oba nga tukola ki omuntu oyo tateekeddwa kuba nti akubwa ekifaananyi kusinziira ku mbeera yandibadde nga owookutaano ye muntu afunye akisidenti waliwo embeera omuntu mwafunidde akisidenti nga teyeetaaga kuba bifaananyi yeetaaga asigale nga akyakuumibwa ekitiibwa kye asembayo ye muntu okuba nga mugenyi akukyalidde awaka omugabudde omaze omumugabula n'odda wali wabbali n'otandika omukuba ebifaananyi ng'alya ebintu tebiba si bya buvunaanyizibwa era biba si birungi okuba nga tubikolya bannaffe tusaba Allah tuwa kutegera nokufumitirisa
0: Allahumma amin tuyanze nyo tuyanze ge mukadde wange ndala kunsonga iyo byifani wanyikati bifana nyukumpi obalwachi buli wamu buli omuga akuba buli omwa akuba nyati kiramu

0: kati wale mukusoma kati mukusoma nebimu neelimu ya seka mugenera wajifunira neetu bibaza na musimira genja ulolete kateka ennungi olokulabanga abaana bayita mu system yokusoma okusinga okubuuka system
1: yokusoma
0: shekhe zaal tugende maaso mudakiika tusigaza okwongera okulaba obubenji oba ebintu ebyo tukola naye nga biriko obukolimu mu Allah subhanahu wataala
1: alhamdulillah kakati esonga endala gye tutunuulira mu bigambo bya Muhammad ibn Abdulwahab rahimahullah yagamba nti kisa eyina kisa gyeyaleeta ey'omwami abaali batambula baali babiri ne bajja basinkana gurupu nga balina essanamu essanamu eryo nga toliyitako okujjako ng'olina kwoleseewo oba olina kyosaddaakidde essanamu eryo ababiri bano omu yagaana okusaddaaka era nattibwa owookubiri yakkiriza okusaddaaka nayingira omuliro kisa eyo sheikhe Muhammad ibn Abdulwahab yalaba nti kisa ntuufu yadde nga abamanyi abalala bayinza okulaba nga siki si ntuufu naye ekikulu kyayo yonna nti mulimu ensonga eraga nti omuntu ono yayingira omuliro yadde nga yawaayo yasala ki yasala ensowera yawaayo ensowera naye Allah tabaraka wataala yamunyiikira olwekyo kyeyakola
0: yawaayo ensowera
1: yali talina nibamugamba nti qarib walau dhubaba gwe waayo nibe naabaki tojja kuyitawo kujjako nga osaze etteeka eryo olwaleero omuntu kitegeeza nti omuntu oyo yakikola mu mbeera yakwagala wailla okukakibwa mu busiraamu kimanyikiddwa nti omuntu wabanga akakiddwa ku nsonga yonna tavunaanwa kati omuntu singa aba akakiddwa okuta omukyala tugamba nti eyo talaka sintuufu niwaba akyogedde teba ntuufu okujjako nga mumutima gwe naye abadde akirina talaka ebeekolaki ebeeruma nabwekityo nti nabbi yatugamba nti innama alamalu binniyaati emirimu gyonna gitambula naki nanniya kakati omwami ono eyawaayo ensowera teyakakibwa wetuba twetegereza munniya ye naye yali akirina ekyokuwaayo yensonga lwaki yayingizibwa omuliro so si nsonga yakukola ki yakkakibwa olw'ensonga nti Allah tabaraka wataala kiyakinyonyolanga nti man kafara billahi min badi imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainu bil iman walakin man sharaha bilkufri sadra akati okujjako omuntu nga abadde mwanjulukufu hadisi aya yali ku sahaba nga bayita yasir ammar ibn yasir oluvanyuma lwokubanga yakakibwa okubaako ekigambo kyokuvuma Allah n'okuvuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakikola naye yakomao nga akaaba amaziga mayitirivu nnyo azeeri nabbi sallallahu alaihi wasallam akakiddwa kati Allah kwe kussa aya eno nti man kafara billahi min badi iman omuntu aba wakanyiza Allah oluvanyuma lw'obukkiriza bwe okujjako illa man ukriha wa qalbuhu mutmainu bil iman okujjako omuntu nga akakiddwa ng'omutima gwe ki mutebenkevu ku bukkiriza bwe oyo talina mutawaana era tavunaana naye omuntu avunaana man sharaha bilkufri sadra omuntu yenna nga abadde mwanjulukufu ku nsonga eyo ekifuba kye kibadde kyanjulukufu nabwe kityo tugambe nti omuntu yenna aba akakiddwa ku bukafiiri aba takafuwadde ebbanga lyamalanga omutima gwe muki mwanjulukufu eryobukkiriza wano waliwo amasala agagamba nti hal al aula li insani idha ukriha ala lkufri an yasbira walau kutil au yuwafika dhahiran wayataawal amasala gagamba omuntu singa akakid